0: song. Hasoloni kudiyo, khedloni kudiyo. Hasoloni kudiyo, khedloni kudiyo.
1: Shabash.
0: Hasana,